Yo wa satum gettun bi watan gum nakin jamdi sappo be minti joygo jottu da sud radio tiobe gabriel be kul dama ko rete ngi andum gettun be kudit dal ban ko wanda ko baruji lamdo dawla marechal mahamad idriss debi no kanko wadi gidal kenya be ministre jumo ararumi sen lesdi di algérie beto do sifi greyap on doni hande ardane do gomnati lesdi algérie o wari o yewtidi be lamdo dawla halani hande ko larani projeji duddi dibe ngadi narral jungo do mudum ha wakati jahangal halis berniol alger der maji gotel manni hande ha dum be ngadi nonaral do mudum be puddi hutinirgo narre majum ban wad got jo in go tankere arande nyibugo nyibugo ni hande central yite de ko ta megawatt chapan enay bawjo in go tankere arande majum tankere ni hande nyibugo central man ararom sen monais de algerie sifi greb eno non kanko o yeyi ha palais tumay Sifi Greb o artini hande o yottini changal ngal lamdo dawla mo lesdi algérie hakuri dawo mo dum lesdi tchad e non ni hande ko larani buna kam fo hala ko larani kudi diral gongal hakunde lesde man didi e be dum ko tammi huwego dum kanyum ni hande buna kam fo yottoda hakunde lamdo dawla e non be araro mi sen mo lesdi algérie ha fahin halani hande kutinirki narre narre de ngadi jungo do mudum ha wakere ko larani gasarle yite e konandi e mudum dum kanjum dum on kam fu yewtuda be lamdo dawla marshal mamad adri e mamad idriss debi no kan ko ba wakere mako o wi'atani hande anniyaji lesdi tchad hoshi dede ni hande ko sembedinta kudidal mudum hakkunde mabbe be lesdi algérie kudidal gal dum kudidal cembingal kudidal bo gal be tammini hande sembedin gonder dubi garandi ha fahin odon ni hande nula kodo mako o yottina changal mako hakkudidal mako mo lesdi algérie abdel majid tebun kanko lamdo dawla jamdi sappo be minti jewetati jottodo ha soudou radio lesdi tchad heban besdari ni hande central je yite ha fahin kanjum kenya altine fajira il watani hande jo itinki jo inki tankere arande nyibugo central majum yede ko attaka ran megawatt dum wadama ha farshande randu somarana berni on jammena elo dum araro mi sen molis di tchad beto ambassadeur alamay alina eno on be on molis di algérie beto sifi griyab dum kambe ben ni hande e arani el watajo ingo tankere arande nyibugo central majum dudbe ministre en nonni hande be teddube be fere bo be fuma be jaldiri ha elwata majum central nga dum central ni hande tokinga do lawol kollititki anni adani belis di tchad mari haji ngam ha be jottuban dum ko wolwano ni hande ha siri angales di hochani anni ha de ko wallitita lesdi man be ngidini hande be jottina de ko ta chapande jeego der temerre bi lesdi tchad be kewani hande kambe bo yite majum e nyibalo ngodo dum nyibalo ni hande hutinirte ngod der sartinga be tayiman gomnati lesdi tchad ha wakere mudum do ardangal ni hande arano mi senarde gomnati lesdi tchad o do tiditina ben dum be lesdi algérie o wiata be lesdi tchad wadan no wawi kam fu ngam kude de ko wani hande de banno huwete ha der sarti wi'a majum awa kere mako kanko bo aro mi sen moles di tchad ambassadeur alama yalina o wiata mabbititkini hande projet ngado dum do tokkido lawol ko famtinta kudi dal bon gal hakkunde lesdi tchad be lesdi algérie e dum fuma jum dum don ni hande hure do kongi do ni hande ardangal lambe dawla dido moles di tchad be moles di algérie majum araro mi sen moles di algérie si figreb o juma ke jammena kenya bawo midi bawo ni hande yaldirgo ha yel wata jo inki tankere arande je nyimiko central yite ni hande gar wade de ko tammi gawa chapande nay du wal dum hutinete bo be lesdi mako kanko lesdi algérie e o doftorama wakati o dillata ha dalal birola san jamus je berno jammena be kudi dawa mako moles di tchad ambassadeur alamay alina kanyum bo don ni hande wondi be dudbe ministre en eno non be hudidabe mako ha wakere cabinet premier ministre majum ministre moderne ken epi jile naim abakar kanko fu o werri o nyallidi kenya be député en ha palais de la démocratie ngonga fatou de gasi
o nyallini hande jaabago yamde député en yami mana jamol ni hande député yo betul Abakar Mohamed Abdourahmane yami ministre jo ha ko larani hande lawol pijirle ha lesdi do e kure man dum kure ni hande garade do ardangal président assemblée nationale betul Ali Kouloute chaimi ministre Naïm Abakar o hollini beni hande deedey ko sawi ha wakere ko larani pijirle ha lesdi tan no foti sakonda ba ha wakere ko larani pijirle ballon lesdi tan ministre jo wiata dum lesdi ni hande manni derken daribe derken marbe tidal ko luttani be kambe be ngidi ni hande be ngancha be chupta derken be e be ngara boni hande be jangina be pamtina be dede kala ni hande no hurete kam fu ngam be keba hande kambe bono be bantira lesti ha kala e bantite kam fu e non ha fahin ministre jo wiata o wiata ni hande federation ji duddi ha wakere ko larani pijirle man kambe bo be don gida be sadir maji fere der sadir maji mabbe dum sadir maji ni hande ha wakere ko larani narral ko nandi e majum Naïm Abakar o do famtina député en ha fahin o wiata ni hande ko buri himmidine go ha wakere ko larani lawol pijirle man dum lataaki ko buri himmidine go ha wakere ministere mabbe dum lataaki ni hande ha wakere ko larani pijirle tan amma dum yidi taskara e dum hutinira boni hande dedei be anniyano hutinirte ha wakere ko larani cede e der lesdi chairman no foti ministre Naïm Abakar o wesata wigo ha fayin o wiata pijirle dum hande dum kanjum dum ni hande woni jayingo lesdi ha kala bakeje kam fu toni hande wakere pijirle dum watanama hakkilo dum hurete pijirle ko fijete man fu do fije bandede ni hande no mara haje enen kam dum fodan ni hande hudidirabe wallitobe man sponsor en filobe dum fu majum dum fodan ni hande dum wadda gam dum hebano bantira lesti min si jo ha fayno wiata sadir maji be ngidata tata be bi ani hande andugo sadir maji be ngidata dum ayibe na dum ayibe ngam be kebatani hande no mo itinera ko wodayi sonato andi dum ko yahayi do lawol ngam man kala ni hande ko sukli député en ha wakere ko larani hala man dum fumajum dum jaba ma ha wakati el man e do famtina be bo kala ni hande ko mojo kam fu dole ni hande be kawta ko be jumo be daro ngam ha be keba be banta lawol ko larani pijirle majum diga ben don ha wakere ko larani doggobe edon bo chuptuki mabbe man dum huratake do lawol ngam man kanjum wadi odo yamabe ben don ni hande ardani be wakere siyasa be accana stugo ha kude de daranayi be ngam be kewani hande be chupta derke en wawo wawbe wadugo ko wadete ngam ha be kebano be bantira lesdi ha kala ni hande e fijete kam fu jamdi sappo be minti sappo e nayi jottudo ha sudu radio ko walle chatto kitinirten ministre ko kanaano jamu lesdi e ko faddono to nyawuji kanko bo yottake der bernol abc ha bernol abc der province lesdi wadai bawo yottago mako kanko ardani do département o kere ko larani jamu lesdi o wadi hawritirde de pam de charwindiral be ben don ni hande ardani be lamlambe ardani be berniwol majum ardani be kawritirle ha kere ko larani yurmende bi adamen huobe haton ha wakere funa ngere lesdi fuma be tawama wakati be ngari hawritirde man ko yewtuda hakkunde ministre be ben be o yidi be mudumen burna kam fu hala ni hande ko larani no be kebrata ben don wonbe ha babal man no be kebrata ni hande be kutinira babe be kurgirta himbe wala kuma ha babe ko larani no be kebrata ndiyam labdam cheni dam ha babe majum yelota jo itinki wadama kenya fajira ha quartier clemander and somandi da baberno jammena do dum president jo keso ardani do ni hande conseil d'administration ha wakere walline de ko larani leyde betolo mohammed bashir sherif dawsa dum kanko on jo itina ha kude mako lota majum wadama do ardangal secrétaire général naib jo secrétaire général hasare lamu betore evodia bakware be tawe kini hande dudbe mawbe huwobe ardani be sare ministere ga leyde kokole dum ni hande ko barkidin talesti wallinde de be ballirta ha kere ko larani leydi mum ko tarien
dum wallinde ni hande de ciede de debbe kebanobe duftira gomnati ha de siyasa mudum ma wakere ko larani ilayde dum ko tariyer kude baccalauréat ji tande kawjene didi eno gas e jeego kude man de mabbitama Kenya fajira ali se Felix e Buye fufu man yottake ujine temerre e jeego e temedde didi e chapande tati e ngo odum kambe benni hande ndari candidat en gadata bagman ha seriji fere fere de lesdi chat no foti e do ministre ni hande mo kanado jangirle lesdi e ko tabininta demde didi ha lesdi betedo docteur Mohamed Alabo kanko won ardani yelwata mabbitigo kude majum tawa mahadon kudi dama ko mo jangirle mawde betedo sitak yombetina dudbe ministre en tawa ma wakati be mabata kudde mabbititta kude majum jamdi sappo e minti sappo e jeddi ha sudu radio ha do kadden ko bari nyalawmare hande to Allah moni ko baruji sey jango min be mon bo de wakati man timmi sey jango jamdi sappo kalkal en tammi mati dirgo ha radio chat winan man ko bari juman dum Lionel no menga dubalem telem gayus be min so bi aw sidi min dum min weli tan ko jibo fulle to Allah moni sey jango kabin technique Adherana Ramanu

kana gide non ka fe kay ne nul da vejore estar ke ne ra to na ta kuma ke labar ba fa kuma kay ne labar fata wan don ni ke mo hote don mo kuma ni ge der wel je ka dikan ga ne kay mun la ka bi chat sama jumla marshal mamat idris debi itno nam kamate fum ga mi permel ministre na ma hay na ka bi algerina sama jumla sifi geria nam mun mun na ka bi agam na bi algeri na magaine katmul na kada fichati dum ba mi semala ni si dumi jatu si dino malilo bo hay na kada fichati na tena mani si siame gaine hay bo hay tilhen makale pa ba ko wa na riala aljeda yo ko lok nam na gaine ni si magai de kem go haria ka de ni no pa ma dumi din gaine ram burga sendi kaine si ma cholam go yo kaine am kama kaine fa gaine di baksi da ngo dala gaine dingli dala kut kaine mali haya kain ko ay lima pe premier arrangement kal dire vi farte doni e kuna de li toni te sina de ina do ko chola ya do kuna de li kain fama yuma kle wat kain kai fama dok fidina lak dia li kain nam fom ba ko ha na prek prek prek kai linis kafen li ngolo nam fom ko yobo ngage kain ni na me premier ministre ma na kafi aljena aljerina sama yuma sivi ngeria nam gain to de aklo hay si de ngol da fe tale ya la pale de tumai kain tamtu ay palit si may ganyan tamtu kay pula kay di da man fi ni president may nakadipi Algerina Samyum Abdel Mat Jit Tebun mi niri machat na kain ni kay banata jartu si da bon na may ganyan lilopta di ganyan awa nakata jar nakadipi chat di nakata Algerina lakon na kay juni kayin fo ane may buta ba kay may goydi lema dum jartu si da bon na namali eh kep maraga na may di kutkai malingolo hay nakadefe se chade ta aljiri malada kai fama jumala minakla sumakla kafaini sen kap male yo kai nam pezang avi nakachat marshal Idris Debi Itno nam godi kai nala awa linga si ngata jar nakadefe aljiri hi nakadefe chat kai no na kai nam bwala fok longo na do fok ngolongolo ngata ba kai ka jodo ba maidi kai nam dini rima mai hay nakadefe Algérien kay ni nam tuma nam gumde ngolo ko naram de defal mo mi président ma Algérina Algérina Samyoum Abdella Majid Tebun yo kay ni niki wala kamate kay ni nagar bichat kay no fi baksi de ngol dala fa ga kay ni mali haya do di kuta ngol dali kaf kay na mafumis ko prek preka hay bu de vil lendina le nam dina kay ni ala tun fi baksi kay ni tois kay ni vanda lidonga famala klewa kengi na disse onola dok fidi kay nam te nam dina kay hena kadi e quartier ya farte toni ay premier arrondissement kay na me premier ministre na ma fina chat na samyuma ambassadeur alamay alina na mihen ma fi algerina samyuma civi grep ni se ka fane tous ma fane fi vaccine rega tala awa na de chat ni na alger algerina no na kay ni pane de vaccin chiki ga kaina piga kainka is baksi son nale bon nage yo sen gani se tus nagan sum sa hakaman bene ngul de pi hakaman gani tus ka ngolo sum de lilo ko na dam dam sum de hay lima ni se to fi baksi da yo kaina mli na mongol matuni da la kuto ma le mun gani nam gani mi fa mongolo li do mi nagar bichati kai mi gali don hay dunia ta ka fen ay la kainka si de ke goit gani de gani hay kis gani cho go hay dokkar kia kai mal gani donate fi kuna de na nam lilo ko ngolo hay na bichate kay ko fo ko ngol tunde yuma PMD hay na bichate ku na kata bisata birima dra doki de tono linga ma lidwa ngo ngangolo kay kut kay ngol ma pul lo ko ngolo ma na bichate ken ka pem le e bon na ge yo gain we na gain ke wili pe baksi de nisi fa de zone ya ma vidi nisi lo do ka so wit wit wit kay na me premier ministre na am dikay na la awa kay ni kay pamala algeri pul haya onum tentel ngani no sen ga le en ga no kay ni si la do diksi har har may mal vi yaman no sen don yalam vi en may di kay fu ke projet mala ga la kan si lu mun ga ni ni si gosam do gotum na gos gos gos ma kep mara ga bu si na may di bo na ga kay na me premier ministre ma fi na fi chat sama yuma ambassadeur alemay alina nam ga tum go dikena awa ku lok na de lit kay ni de ke go ngolo kay nga da vi chat ni na ga vi algeri ga ni lak ga har ila kalino naga na de lakin soto anani nga tomni ga to nga kay
musta musumbuka ngol kene mi secrétaire général da ta mul mata ta fi na fi présent vi na chat chat ya la evodia kware hen magene sumzungulon ngolo kan ma taka sale dike la de vidjuru takla pul takla ke chiuna takla kay wol de glovina takla kafene nisi ma kay musta tunda tunum gloda ay lop na vamo kay sen gen lingolo ay buta na takama trene ko musta visana ma musumulo present ay carte carte ya la clemat hetem ki wala kamat na kay ne fama yumala bak na kay mit diplome ngol ma sam hitina kay mala kay no gongor fama wana na wala gongor kay no gor banja hudi glovo gona kay nam tun chau dom kay kamata kamat kay niki wena kay chat no punto no kudulo kay ne ta chuke gros kay kala tet tet tet mina dom kay mi bak bak nam kay ni ku ku tin la da ya le juen ku bizre bi ma da dok nyam kar ket kay ne nam tun chau kay kamate boralende yo kay ni se mon fun ngwa pil kay lo li se ma yumala felix e boye kayene grosken kayen birim kis ya dokar birim kis ya kargia ya dok fide yam tokiti ya keve kaysa la suha ina fichat no kudulu kay serin ngay gu jafam ne kayen kayen sino kafen kay ngol de fisia kayene kayen dia la kay grosken ngolo salga do ba kamata yo kayen bugol de kayene na ministre ma molmo ministre ma develop de ville école ma ke tema la le colma kay ma pun arabigo pun berenje ego pun angle ko kaf kay ni kay kalam kafna kay samjuma docteur mohammed amate alabo yo kay pun docteur be docteur be pak kay kamata ni remhen ma dikay docteur be hatta ngol di ya tabe tenten ba ya la enseignement supérieur samjuma sitak yombatina kay ni se magaf kay ni ni se ton chat do fi bak yo ganin se mat dom gan gros ten kaf kan kige ko do na dam this is sala jopun daga jopun gros ke sara diga na awa pak na matu den gan no se mar ka fa ni li gan na no kai di ha si chukuru mo kai mi gan nam go ni se wi ki se ai le kol ka fi ai ni se ma di exam blanc ni se wu mo mi ge kaf kan ni ai si chukya gal si sara ka ma scientific kan no ko mai program bi no ni maiglo de sa yum salam no ngi meni nam chewa bak la ge kai fa metisi tu sine na la liga ge he ne la no kai bak nam ga no le la ngu ta ni si fum do fi abo na ga liga ni dero liga dikan de fa de no teng de len di de mi sum ma sa no ka fe le ga sa ma de sa ma do dero liga che kai mi telem ga yus en kai mi salam ni ka kan ne ta telem ga yus si Lionel Nomengar ga ja ga sa mun tong jona marcel ko no hin lo ko ta ngal kapin technique kaine tiope gabriel e go cheta yala alime ya adam hasan ko resident den gen mi jim da roger be maji kan gide no gofni ke masana ni ga tiope gabriel ta no le kare ne gade hum te bi masana ka be su fet kaine mi tanande ya ala boy mitina kawlo walia kaine ga de bes molo no le gis ga free de ba yo ya tra free de sum non ka be saka hay firi dalebo saka yoren le kana ni kisi de biza la ngol fuzi tangira saka firi da la ngol vorji firi de fi foko a ni si firi ska ngol firi de ngata mai ta jote kana gisi non kafe le technique est très dur

0: assalamu alaykum nay sa kan yi tamit ndiaga kar kala woni studio ndo fa dara de ci ga gna ko jena kar kala gitena na bar nga mo ngusan do lam yedina mi nga ci anara sa yena hiliger rak ya rak ga do ki ya ga rak ya mo allah ran kar do ajim
1: podoro le la gringi ki
0: allah ran kar do ajim koral ye pire de be rak man do ngin ko man ya ci lawer ngar da sa biso mo kar ko ko mo tena bar nga mo ngusan digam yoy kala on de cabine technique ya tan yimo ka sar nga mo tena bar nga mo ngusan yo mo ci lawon mi yo ki mo ci lawon chok be gabriel yu habran gi tengi ci ga halimi adam usman awara yam dirijidan tin ngam chalan ngam dumu ngi chan ga jimta roji dunga chen micro ga piabar ngam no ngusu ndu tamen dinam yego chiri ga go ya ibrahim mamat momi nga pigalo ngam koy mbol ngam kabin tegnin tan numu ka sa do haddo mu koy munoroy

0: Abakar Mohamed Abdourahmane, wonde kawlinganyo day na ci ganna day yas wonge kede kada gram na ma lama hangi day ci de ngara anir kal kal hangi day dem no re day day fodong day namru di espor no dem no mutanian hal ngum no fo ya ngayo ko na ria ganna ci nawno ge jobo no ngara ne lunga na di nanda dum an gre day yaka mun ngara ngi kede kada yo lunga dan ma ga ko dum nga faraw dum wor romi lungi canaga ali ko dutu ci mi ngi na ci naw ran de dran yo ngaya jangu te ga yaka gre ciegni wonde kawlingan yor acuno day di nga namrugo di nga day hugud ni di pebeni foy yer day di ngi cianga di espor ya ci dan namrugo di balgi telu ngi cianga nair abakar yo acce gamrugo fodo ngam no hondo nga acuno day di ngi kere kada akul acuno day ya migo yo day may rek kalkan di nga akul yo nga day nduso namay da ko langar do noron nga day yer di ngan nga fikir ngan nga cian aru nga day naru di ngi kere kada nga day namrugo fodo di ngi kere kada nga namay de nanir kal kal yo nga day di dan na caga wonde soal nga na a fa debite yo acuno di yo gamun nga ce di hogiya ce di ngi kere kada nga akul acci bu helaini nya day namrugo fodo nga day ya espor muru ci gan leye ag day ya wonde cian jekudo yo nga day di nga nayra bakar yo dan ko ron narega na caga debite ngi kere kada nga ya day ya ci gan yo dan wona ci gano dan ngereche dinga ache dinga ci rekada nabal har nga day dran yan nga sir hadlama day mi wu dran yu wali mare yan sir day goru nga dran yu gandi ci re nga ya ciono akula won dan nga dinga ci uma won nga gand gan gi tetulo yegre ci dran ma i cialni ri jogo day di mo dinga kene nga yawro bulin goga day dran go i cialni nga kama nan nga dinga alay nya ko nga dran go i jogo i helay yo nga day dinga dan go na caga won de kawli nga naga fodo nga day ya jingi ke de kadang day ya de ya ci ganyo acuno day ya ministre yo dan ko coronaria acuno wan ga han acuno dingi kede kadang herer akulyo day drana ya wor dingi kede kadang ay pala yanda bolen gada han ngi dingi herer nani ni karkal yo nga ay helay ronga day wuni ngaran ga day drana ya wo nya pingire ro day dingi drani chara fikre yo nga day dingi dan wona chagu na chagu awnde day kawli ngana re na balla dingani acce migo federation nga day namru fodonge day ya fodonge yeri nam daraja lama day ya kidenga ganan ke pebe ho sir ko gudu sir dingi kede kada yo yero fodonga namru fodo bala yanga yo day dran ga na caga nawdan acce day ndugudo day lugu singi cana danan ci dama ko ya fodonga ngan ndugudo amay gare lunga akul da nga day naw sangen aw tar kal kal lunga akul da nga dan akul ga an ki de wundan gan du gam yo ngi kede kada ngena amay nan ci de ngand kal kal da ci gamru gu dine ji kudo acce dana mu dingi nak ni yo ko dan ga tewu dingi kede kada go yo yo ngi lunga nair abakar yo dan no go na ci ga naw naw de kawli ngana agar man na fa de bi te ngi kede kada ga agar di ngana ga ya ci gan ya woni yo ye go habar ga tinga de habar ya dan ya namru go yo ministre ngi day law ni ka joro arun ni la fiaw nda dowla ngam noy day choru yo nala ko lawnda abeshi a wonde province go waday woni ngi day dan na lior na chapon mi ngi kede ka dangi jal ki do ko ma yana daw yo day na chapon lon dran ga yo angu ga tega ya je ga ya kam nangi kede ka da agar man naram halama di nga hala mi ngi kede ka da nga yukola day fu do dir day dowla ngam noyo nga yukola li ga day ya mi go singi nyam yu dowla ngara nga yukola ndu dowla ngam no ngi charanga day ya refuse ga ya ko tala gar nga day ya day yita dawar kal kal ya nga yo day na chapon mi ga day dran ya jangu ga tega ndoso day naru fikir ngan hal nge day mi go amay na goro dan seere hala mi go day hal nge ta dawar nga la nga yo ko dan na re ga day mi go nga yo dungi day dinga ko ndu fikir ngan dan go naru ga day ya yo ngi cappol ni mi go ngi dinga na lar na cappol do na aw daw yo
1: wate habar ngam no nge so ndu yo day ya na bal gam go mon no kabine technique tanum no kasata wi ni mi ni ki ga kan day faddo mu koy monoro bi lindam nagarno kabine technique

kandon pere ambiyan kandon tagal ayo kandon pere ambiyan kandon tagal ayo ayinde langa chukan fulina ayo wanane tan gane lam lam ayo o karau sunu ayo ane yo kulbu kulbu ayo ayo koron ketnara ayo ane wanane na bagere bitibiya ayo ane poigi na ne babe tibimai ayo ore don warere tipodoroma ayo poigi warene tipodoroma ayo amete kalpini yegane yegane ayo.

0: Rocco.
1: Sa uzi degiga martofoy sa isie kar de chaz serbaine degiga digrama dor kolabartanda na kujike me dana kujike me alagi so fikere ka kar sa tozor degiga digram bekinna fodondo amma demira ndra gredia san fikke kan shukru tur ang demir duro kabin teknik da chingana mahmud kasra kar ta mikura da chingana tan sale mahammad sale ade ta ino ke tan da umar idris umar era labaranyan de amma chatrana logo fikina mo shana da shafana tindama ningi kala hamgino Satozo sawasawa uduru anjara ya gani Sheikh Yusuf Madlin Bashir ngargoyne Satozo sawasawa uduru guji sharaf argoyne Satozo sawasawa uduru kalachun ngargoyne Salam alaikum